olugbọn agbọn mi saye are saje ki n gbọn mo gbọn loni mo gbọn lana emi na ko olodumare lo logbọn n lo loye e ku ojumo oni bi gbogbo te ba wa te tun tin gbọ ela loro tuni oro ebukọ o oro egansiko ni mo fi n so fun yin pe bo me ni ba dara ka wi a ni fileke si di ome lomi o eh aye ijega ba family te ntuto e je ka wawo ebole ni ilu aje dibule e tun wo ki tun tupe pe oro sile e je agbe nkan ti asiwaju tun se wo se nigba kan aimo ye awon eniyan ta jateran ni kolopa rin ni gboro bi an ba nlo awon VIP fere o modun gbaran ati e wa da won to leye ki won o lu olopa momo yato sa won ti ko ye ki won o lu ati waju wa wo gbogbo oro yi pe kilo ti ye ko ti se je eh olopa to ye ko wa ninu police station ti e ki won o ma sise ti won bi an ba nlo na ti an ba nlo won lo bi an ba hanu lo fan bi moto mi ba nbo won ma lugi mo moto ni moto won ma ko eni ti nlo ni koboko leyin bo olopa ti nse ti e be ni mo po ma se ti e adupe lowo asiwaju to wa fi ofin de won pe kikaluku pada saye dipo oru awon won won yi won wa yan awon civil defense ni posi en ba mo po ni to fe lo to fe ma tele nka ko lo gba civil defense awon civil defense na tun wa wulu fun ilu aje dubule wa lorilede wa nbi de bi pe gbogbo bi nka alumani le wa wa gbogbo be pata ni won fi won ha si pe ki won ma so be ba si fi nkan so ole ole o ko lo ni gbogbo ta won ta ni lalumani le nla won ka ba nko lo se golu ti won wa lo ni ka so ni aba won opolopo nkan mi ti won ji ko lo be e si n so pe bol asiwaju o sise bo ba tun wa fe sise nko olopolo pipe lo ma bi batumo gaji bo se ba orilede iko lo se wa mo ni sin yin borun aje wa ti se kura tetele ti gbogbo wa wa kawo gbera bi oko panu mo to debuso ti o le lo mo se olugun mi tun ji ojo to nu ba rori jinle asiwaju mo po le dibe mu nlo fi gbe si minister interior to fi nje kari gbogbo re mu eyin na e wo bi nkan ti se wa ri bayi e je ka pawopo ka pamopo ni o ka fowo ti asiwaju leyin ka jo se ko ngbogbo ko le baada enikan ki ja wade o onikan ko ni o sa ma lo so gbogbo bi alumani ile wa wa onkan na ko ni o ma lo wa won olopa boya won se dede abi won o se dede civil defense n sise o gbogbo bi ti nkan alumani wa wa pata onolugun mi na po ibe lai moye igba omo yin na kuku ni nilu olodo abi ehen bo se nse ni olodo eyin te je baale ebe na te je baale le won lori eyin na e wa woroko fi sadake fowo sowo po pelu won be ba ri ko loro si eda ti won gbe joba lese ti won fe ma fi ogbon alumokoro iko wa lobe lo be ba muru won ko si ntia da ogbe won sile fun se bi ko lo fojugun oyin ke gbe si waju ijoba ni ko rojo ti e bo ba je bi won o mo ikani o rojo ikasiko ni o da eje ka jo se o asiwaju oku se o oku afomo niyan se ma deyin o tori pe an ri pe o le se niyan se fi o sibe gbe ni ti ba n ta lenu gagaga iwo fi won le fun dajo olodumare aye ki yin ni teyan ba se nkan to dara ota won niyan da e la loro ni o o tun di ni dede akoko yi kan na lola ka to

Eyi ni gbogbo ebi atawon omo baba fi se ranti ku baba wa late pastor Kinwumi Williams Ogunleye ti o jade laye lojo 17 osu kefo odun 2025 leni odun 95 years ti o wo ka ile sun lojo 19 osu kefo odun 2025 to ba wa di ojo 19 osu kefo odun ta wa yi 19/6/2026 la se ranti baba wa late pastor Kinwumi Williams Ogunleye ti o pe odun ko gerege ti o jade laye oju ti o fi su awo omo e ma fi Mr. Olaniyi Ogunleye, the deputy, suru logba motors, lo nkede

Scotland yo. Moro ko ni ile adulawo. Awon ti e ti lo si ipele ti round of 32 orile ede ti South Africa na. Awon na di fofere lo si ipele ti round of 32. Morocco. Won na orile ede Haiti pelu go 4 si 2 ni. Haiti na fi tan bale. Go akoko won re ninu idije fe ye agba nlaye. Leyin todun 1974. Ti odun 1974 Argentina lo na won pelu go 4 seyo kan igba na ni won gba go akoko won wole ninu idije fe ye agba nlaye o lati bi 52 years ago go tan tun wa gba wole lali ana yi o tun je go alakoko won leyin todun 1974 Haiti eyin na ma lo le eri nkan mu bo enough yena ka won lolufe yin lo lede baba nla baba yin Colombia oni go kan dondo pe awon jajo lo won je ju orilede DR Congo Panama ati Croatia. Croatia jagbe olubori ami ayo kan dondo ni. Yo ma te waju loni. To ba ti da go melo, to ba ti da go mesan ale oni, agadagidi o ma gbagba agbanbiri o ma farabalẹ gba ijakade. Orilede Curacao mo kojo orilede Cote d'Ivoire. Ago mesan, Ecuador, won mo kojo orilede Germany. To ba di oru afemo ju ajin, ago meji la oru niyan. Tunisia mo kojo orilede Netherlands. Japan, won mo kojo orilede Sweden yago kana meji la oru ni. O ba da ago meta oru ajin. Orilede Turkey ati orilede USA. Ori embe honorable Oluwa Tony Victor Jaffet of Manchester United. Ogude rekola wale oba si oni. Eja doju oja. Ama wa be lekokan ise gbomi mu laaro yi. So n gbo mi Michael Daso fo to gbogbo la ramokin. Eja doju oja mi o gbodo je ko to legun bi n ba de e wa gbo. Kini n te gbo e fo kan bale e ku kale.

0: Eko ojuma laaro yi o ni gbogbo ile kile te ba tin gbo wa.
1: A ki yin pe ojure ma yin loni o ni gbogbo ile o tu ojire ati awon ipinle to je alamulegbe.
0: E mo ko ojuma
1: o. Kakari agbalaye nibi te tin gbo wa te wo wa loju opo ero ka ilujara ati bi ni.
0: A
1: ki yo. Gbogbo bi ti ikani to n tawo tase de lati n ki yin pe ojure ma yin lekan si o. A dupe lowo Olorun ni gbogbo ode te ye tin gbo wa ni buduko ni nile epo. Inu oja ni abi nibi ti olodun ni ti kaluku duro si je tin gbo wa lagbara lowo Olorun ibanujo oni kan yin o
0: amin o
1: anrugun atin gbogbo o
0: amin
1: lagbara lowo Olorun a ogun akoba wo ti wo kere o mo ko ni je ti wa o
0: amin
1: anrugun arin fese si
0: amin
1: lagbara lowo Olorun ba tin lo layo la ma para ni isegun
0: amin Olorun
1: owo isowo aji wa ni loro otun ni awa ko ni awa keke ni alukuku tabi on ko tabi balu ni oko ofufu e mo ni leader mu loju ona o
0: amin o
1: mo ni fe je ko wa wa we agbara lowo Olorun awon ta jade nle laaro latun pada si lowo le o be ni lasi la anfani ati dupe kan yin Olorun pe adupe be be oluwa o se o
0: se o adupe Olorun
1: ni pe ba si jade na latun wole arida mu Olorun o seun
0: adupe dupe
1: lori eto yin eto wa ta ti mo mu awon koko to ba suyo ninu awon iwe iroyin ojojun le awa si ti bo yin bela wa laaro yi a tun ti de pelu awon iwe iroyin on lolokan ojokan lati ma tu yebeyebe gege bi ise wa sugbon ko to di wipe a so adasi opo oyinbo oro hun ka to tori wipe a mo patapato ati apasi opo oyinbo in lo wulo sugbon egun be lapa kan be ni
0: adun be ni no e
1: package be ni en ka wa to so adasi pe a la peregede bayi ti oye ti ofin la ke ti so mo yeye ojumo peregede owo mi kin dato mi lodi kin lo na bi odun
0: adato mi
2: ipolongo ito idibo sipo gomina ti itagbangba leyi ti o waye nipinle osun lati ti o se agbekale re lati owo egbe oselu apc lati se atileyin fun oludije sipo gomina ninu ito idibo sipo gomina ti o waye lojo kedogun osu kejo odun ti a waye nlomo ti yori si iku fun awon kan ti awon kan si farapa lana ojoru ngba ti oko ajagbe kan ti o se be ti o lo yalu awon ti o n ko worin se eto ipolongo idibo nilu ede leyin to je pe enikan gba be ta tiru nipa ti awon meje si farapa yana yana en to jala si ona poruko re ni Abdulrasaq Ahmed nigba ti awon ti o farapa ti won gbe lo si ile iwosan lati lo gba itoju latari isele hun eyi isele na ni won ni o sele ni ibi ti ko jina si agbegbe oke gada nilu ede hun o gege bi awon osise alabo to wa nbe nibi ipolongo egbe oselu apc na eni won so wipe nse ni awon eyan to lowowo ti won kora won jo o lati se atileyin oludije sipo gomina ninu egbe oselu apc nibi ipolongo na eni Bola Oyebamiji nigba ti ijamba ohun to waye alaga eto iroyin ati igbimo ti o alamose alabesekele to n baraalu soro lori oro asiwaju Muniruddin Bola Oyebamiji ti o je iko ipolongo re remi omo waye ohun lo mo fidi re mule nipa isele ohun leyi to so pe awon to farapa na ti gbe lo si ile iwosan o ni enikan eni iku se be ti o mu lo ninu ijamba ohun o nigba ti awon meje miran ti won farapa gan sugbon enikan lara awon meje yen na eni o je wipe farapa re ju ti awon to ku lo ni omo waye se alaye o soju mi kuro leyin to te ba ru ifojewo ohun lo so wipe awon eso alabo ti nbe ni agbegbe ohun eni won se takutakun o nitori wipe ki ijamba ohun o to sele eni won ti ni ki awon oko ma gba popona kan ti won si fi ikeji sile fun awon olupolongo na pelu bo se wa pe pe o ye ki iwadi to lorin ko waye lori ijamba to waye ohun ohun tori ti o ba nidi ese idede ise o soju mi kuro fi esun kan pe awon osise ajo eso oju gbogbo FRC ina so fa awon oko pe kan lo mo gba oju popona keji nigba ti awon ti o n kopa nibi eto ipolongo na ti won gba oju popona ekan o wa salaye ni isele ibarunje ohun ni o sele to je wipe o se pataki o si se koko to ba je wi pe won kiyesi lati ye fun kiru re ko mo ba waye nitori bi ajo eso oju gbogbo bi o se saaju na ni ko le mu ki iru isele be o waye afi bi oko ajagbe na bi o se dede fi ona ti re sile le to si ko ribu odan bi ti won ti se iponogo ohun debi wi pe o fi kolu awon won yi ti eni kan si ja laisi ti awon meje farapa lara won e wo te ba fe kai ku e mo sakiri o e koja lo sinu iwe iroyin punch iwe iroyin daily post Vanguard atan wero yin kan to jade loni
3: Kayode
2: Jadun
3: latari oro abo to me ni orilede Nigeria le to mu ki awon eyan ki won bere si ni soro pe lara nkan to le je ki oro abo nko fese rin le denden ni orilede Nigeria oju pe ki won da olopa ipile sile ka won ipile ki won ma boju to nitori pe awon ni won mo gbogbo korokondu ibi ti awon fura won ti won gbe eyi gan lo ta se ti are Bola Ahmed Tinubu to fi wa ko iwe si ile igbimo asofin le yi pe o da o pelu aruwo tawon eyan pa yi e wa bo n fowo si o wi pe ki won le da awon olopa ipile ki won da sile ni orilede Nigeria lana ode yi bayi lo dabi eni pe adura orilede Nigeria ti bere si ni gba o nitori pe kerekere die die won ti suma ti pe ki won le da olopa ipile sile o tori lana ni awon omo ile igbimo asofin ohun ni won dibo ti won si so pe won faramo lati pe ki won le da olopa ipile sile se me pe o kere tan ida meji ninu meta awon omo ile igbimo asofin na ni won gbudo fowo si pe awon faramo wi pe ki won da olopa ipile sile ni bi ti won tin se eto dibo ohun koda won ti e ni ju ida meji lo bakan na ninu eto na lo je pe ninu gbogbo ipinle merin din ni ogoji tin be ni orilede Nigeria o kere tan awon merin le ni ogun won gbudo fowo si won si je ko di mimo pe awon ti won fowo si gan lana won po koja nkan ti ofin to la kale gege bi won si so won ni eyi gan ni igba kokoko le to je pe igbese to lagbara ati atuto to lo agbara yo de bayi we ofin orilede Nigeria lati odun 1999 o gege bi won si wa fi lede lana won ni o wa ku si owo awon omo ile igbimo asofin ipinle kokan bayi lati pe kawon na ki won dibo won ki won si so pe awon faramo ki won le da olopa ipinle sile won deyin igba ti awon ti won je asofin ni ipinle kokan ti won ba ti fowo si tan ni won yo wa tari re ti are Bola Ahmed Tinubu lati pe ko le fontelu ninu nkan ti won se ohun ni won ti so pe ti won ba ti le fontelu tan a je pe awon gomina lati ipinle kokan awon ni won yo mo yan commissioner olopa ni ipinle ko wa won to si je pe oga olopa olopa agba ni orilede yi oni yo ma sabojuto gbogbo nkan to ba nlo nipa gbogbo awon olopa tin be ni orilede Nigeria e wo e koja lo sinu iwe iroyin punch ati gbogbo iwe iroyin to jade loni
4: Egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
5: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba Ti o si ma sise akori lodun lolufe re. Iwe atebo la fi pe lo re. Ajo Nafdac fun tedu gba. O da lagun ara 24/7 abamission. Lati je alagbata jake jado le Nigeria. E ma pe 0916062653 0916062253. Oruko money Janu omo 24/7 abamission. Gbogbo iga, ija wa ija osi. Always guide me.
6: Okere abiyesi asinigo lo asiko yi lati salaye oro aleke laarin isinigo ati lugoba ijoba ibile akure na iyan ulu ati leto bi igoba ogbesere ilado eti omi usi odegede ita ogolu ile ajiji ulu isinigo ba sagbe uro funfun balawu ni keteketi ofo iyan igoba fo lori oro agbe arin igoba ati ulu isinigo baba mo ye igoba dada ulu isinigo ti ati patipa oji ita ulu igoba do keteketi ye
7: ekun gede woyi o eyin temi
8: Femi alagbo lo nsoro ti office bi wa ni Solo Junction legbe Democracy Park ni ilu Akure
7: a ma balẹ si ilu Ikare
8: ni on the 21st ni on the 26th July osu keje ni 77 hotel ni ilu Ikare
9: tabari wo obirin to ti wa ni doko lati ojo pipe to ro mo pe ro nise pa bolode mi fe melagbo tabi iwo to nto ni emerin le marun ti ile to mo ni pa bolode mi fe melagbo ore ile yo da fun ago ara wa tabi iwo to je para yun ni tabi inu re gbono lati nu wa ni tabi ara nja oje ni tabi iwo ti o le dide ah ma bolode fe melagbo ni pa ase eledumaro olo yo fun won ni wosan number wa re 070-6532-6843 tabi iwo kunrin to le gba bo dara dara lori papa pelu aya re lile tabi iwo tu je pe ko ti emoko to nse olago ara re ma bo lode mi fe ma lagbo number wa re 070-6532-6843 le kan si 070-6532-6843

0: Joti Olore in Kansu, pe I Chief Akindele Aladenika, at Awomeni Mi, Nipao Ya Delio by Lore Kingdom, suit number HOR/25/2020. Ile Jolabe, Honorable Justice E. Adegroye Tipalashe, Ojo Monday, 15th June 2026. Adajo ni Ikawaku Koti Wanle Tele, Tony Wan, Gudo, Fianikani Ja Delio Ba, Titi Le Jofi Dajo, Oshenila, Nupe, I Chief Akindele Aladenika, Loka Kiri Piara. Ni adele oba ilu ore o futu fete o tapa sofin ile ejo ni ida ijoba o si palese adajo ti wa pa lase pe ko gbudo pe ara e ladele oba ilu ore mo kikele ofin ma ba gbe be ni kawon agbofiro pe lawon araalu sora kan ma ba dan kankan po gege bi adele oba ilu ore oro e dabi oro e ni rowo se loju ala ni o ntara e ajoyo ori social media to se bi eni fira eni se leya ni tori ko iti si adele oba ni ilu ore ile ejo lo so be gbogbo awon oloye ni ile ejo ti pa lase don kede
1: Daddy Junior Joe Jensen ma jimi kale gbogbo e na ojuseju meji lo
0: mommy junior ma yeye mi mo ti yato si ti tele
1: Fimi le jare.
2: Digo tap abaka su yotu shikon.
1: Yeah, ma pa mi jare jen shi ya won mo mi.
0: Mbolo salo.
1: Bruno, Daddy Junior, ogbon wo lo da.
0: Emi na ko, isho wo vigo tap abaka su ni. Ogun, ta fi ma ijile kwa iwe ati egwe ile wakwa ko lona igbalode. Fuwa won okuni. Ajabi idani. Ni, oremi alo wole lo fumi. O wulo fa won okuni to unre kwete do wole bi ewe okede. Ta fi na pa, lo ju ishe. E woni konja o wan le, lati je kwa kuni o ma woke. Finu ka, bi o she bokele kai

0: Ayade.
1: Ile alagbeka merin leyi ti won ko lowo ni agbegbe Peter Odile ni ilu Port Harcourt ti o wa ni joba ibile Port Harcourt ni pele Rivers un lo se be to ti dawo o to si fi taku oguru tu mu ogun logo awon eyan mole si abe oguru tu ile ohun isele un lo waye ni aro ana ojoru ni biko ti seju wakati mejide ni adota pere ti ile alaja meta kan to je be to dawo lule ni agbegbe Rumo Lemeni ni ilu Port Harcourt o soju mi kuru wa so pe o kere tan awon bi meje ina wa labe oguru tu ile to ya lule na nigbati awon olugbe agbegbe won tan se aseyori lati dola awon meji ninu awon ti ile ohun ti o ya le lori o ni kete leyin igba ti sele ohun to sele ikan lara awon soju mi kuru to wa ni bi sele ohun so wipe won ri ori enikan lara awon ti oguru tu mu mole leyi to se n pariwo e dakun egba mi ese mi o oni sugbon gbogbo ipa ti agbara lati de ibi to wa ni won o se aseyori ni ori re o ohun soju mi kuru wa tesiwaju wipe eni ti o n boju to ile ohun nigbati won ko ile na lo eni o wa lara awon ti oguru tu ile to mu mole le to wa labe awon biriki ile ohun o ani oku kan ni won ti ri yo ninu oguru tu na jade nigbati awon eso alabo ati awon to ri si sele pajawiri ti won ti ko rajo si bi sele ohun lati ma se ranlowo lati yo awon to wa labe oguru tu jade lara awon to wa ni bi sele ohun ni commissioner olopa ti ipinle na olugbenga adepoju commissioner fun idagbasoke ilu nla ati atu ilu nla na amaria edward hart ati awon osise ajo tin ri si sele pajawiri ni orile ede nema bakan na o seun awon ajo panapana awon ajo alagbelebu pupa ati oko boku gbalaye tun je oko pajawiri lati ile ise to ri seto ilera ikan lara awon osise to wa ni ibi ile ohun oladimeji taiwo ti o je kafin kata to wa lara to n sise nile na on lo fi esun kan wipe eni to je amoju ero leyi to wa ni to n ko ile ohun lo on lo ti lo agogo ikilo fun awon osise pe ile te n wo yi ko ni pe yalule o laaro ana n lo se be to lo agogo ikilo ohun taiwo leyi ti o bo iku lowo ti o se be ti o jajabo nibi isele na on lo so wipe on wa ni eyin ile ohun o nigbati gbogbo nkan ti o se be ti o dawo lule ni lolorun fi yo ohun gege bo se so o ni won ti ri wipe ile na ti n san lara ogiri re nigbati won ti n wo leyi to je pe won ko lo lowo ni won o ti yori re o ni ko ti ju bi iseju mewa pere nigbati site engineer ti o pe won to si lo won leti pe ile te n wo yi eni ko ni pe yalule o taiwo wa se alaye pe o kere tan osu bi orukere tan eyan bi mejo si mewa n lo wa labe oguru tu ile na lasiko igba ti sele ohun to sele o ni ohun ti lo osu mefa ninu ile na gbogbo to ni pata laye lorun ohun lo wa ninu ile na titi kan ero ibaraenisoro ohun o lohun kan fe rawo ebe ni o ki won dakun dabo ran ohun lowo ati awon aburo ohun gege bo se so titi di osan na ojoru na awon meta pere ni won ti ri yo labe oguru tu na nigba ti won se sa ipa lati ri daju pe gbogbo awon to wa labe oguru tu ohun ni won ri yo jade eloka yoku o ninu iwe iroyin Daily Post iwe iroyin Punch atawon iwe iroyin kan to jade loni
0: kayade
1: dodun
0: abenuga ile igbimo asofin ipile Eko iyan honorable Mudasiru Obasa lomo ti so oni ewo eyan omo orile ede Nigeria e je ki gbogbo wa ka parapo ka se atileyin fun ijoba o lati le gbogun ti oro abo yi to mehe ni orile ede Nigeria oni tori pe ta ba so pe ka dada ijoba nikan a je pe an tara wa je ni oni looto ati lododo oni ninu gbogbo nkan to se koko julo fun igbe aye omo eniyan oni oro abo oni oro abo ni akoko oni sugbon ta ba wa fi owo hehe mo oro abo bayi oni a je pe awa fura wa gan ni yo pada wa fi ori komi oloyo re o oni opolopo nkan tin sele ni orile ede Nigeria in lo han se oju gbogbo awon eyan bi eni pe boya oro abo to mehe bi oro aje yi to je pe ko fi be senu re oni sugbon sa eleyi to se pataki julo ninu re oni nti oro abo oni tori ti emi ba wa ni eyan le so pe boyo oun le se onkohun oni ta ba so pe ka ma so oni nipa ti eko ni nipa ti oro esin ni nipa ti oro ilera ni tabi lori pe boya oro amayederun tabi igbayigbadu omo eniyan lawujo olohun to se koko oni oro abo oni tori na nse ni pe awon omo orile ede Nigeria ki won pawopo ti won se ojuse won pelu ati pe ki won se atileyin fun ijoba ni orile ede Nigeria lati le gbogun ti oro abo yi to mehe na be gege nlo so fun awon adari pe awon na won gbudo kawe gbera won gbudo kawo gbera o won gbudo daju pe ojuse won ni lati pe ki won ta bobo emi ati duke awon omo orile ede Nigeria lai se pe boya nkan kan faragun oni tori nkan ti awon omo orile ede Nigeria ti won reti lati odo ijoba ko ju pe ki won le da bobo won kawon na ti won le sun ki won le di oju won mejeji o e wo e koja lo sinu iwe iroyin Daily Post ka lo ka lekun rere
1: gadun
0: ayode
1: ile ise olopa ni pinle imo lo ti bere iwadi to lorin lati ri mo to sele debi wi pe won dede da omokunrin kan dubule won si bere ti ni fiyaje odo omokunrin kan leyi ti won se be ti won foju eri pan panayan ni agbegbe undobokwe ozu agba ni joba ibile ikeduru ni pinle ohun gege bi ile ise olopa ohun si so iwadi ti o bere ohun un lo se pataki to se koko latare fanran mo ma oran wa leyi ti o gba ojo opo ero kalu jara ba kan ton si se afi awon olopa kan nibi ti won ti lu omokunrin na bi ejo aije gege bi o se se alaye won ni oro ohun ni won ti se afihan awon olopa mefa leyi ton lowo lese ninu oro ohun ton si daruko won gege bi repeto ogosuku ibe repeto won wa si shimizi sergeant ugwesuhu austin koburu michael obi koburu ebuka owegbu ati koburu emus sanni nigba to soro lori isele won commissioner lopa ipinle na audu gababoso won lo pa lase wi pe won se iwadi to lorin lori oro na o won si fi gbogbo idi abare mule leyi ti o se okunfa bi won se nwo iwa kuto si omo niyan na awon olopa awon ni won ti ko lo si ahamo nigba ti ajo tin dan lekun ari se kondu kondu ninu ile ise olopa ti won ti bere iwadi won pelu ofin to se agbekale ile ise olopa ni orile ede yi ile ise olopa won fi akoko yi won fi so fa won pe awon ni faramo ki olopa uwa ko tokan yala olokun lapa bi oni onirawo leji ka bi o si nbe tabi pe tori pe on wo aso olopa won si mo wa ko to ni arin igboro ati wipe ise ti won gbele won lowo pelu akose mo se na nikan ma se ise pe lati ta se agere si ofin lati ma fi aje ara ilu tabi kan ma te eto omo niyan mole ninu atejade le to fi ta to nu yin lowo lati owo agbenuso ile ise olopa ipinle na eri okoye lo so pe ile ise olopa ohun ina ti gbe igbese lori oro awon olopa na oni be se wo fun ra mo ma oran wa ohun eni wipe o mu ki irawo olopa o ja wale nipa iwa ti awon ara bi ti won wu ati wipe won o se ise ohun gege bi akose mose ti o si wa ni ile ise olopa orile ede Nigeria be ni ile ise olopa ohun wa fi gbaya lo wa fowo gbaya fun awon ara ilu wipe oro ohun eni won tu yebe yebe o ti won si se ni gbangbala se anta debi wipe won o ni sejo won ni koro gege bi ofin se la kale ni ile ise olopa abajade iwadi won ati gbogbo bi eje fiya je won ti won ba je bi oro na bo ba se ma waye eni won fi to gbogbo ara ilu leti o ki won ba le mo ibi ti oro ohun ti o yori si lo se lalaye te ba fe kayuku e lo sinu iwe iroyin Daily Post iwe iroyin Vanguard iwe iroyin Punch ati iwe iroyin kan to jade loni
0: kayode
1: biodun
0: gbogbodiyan eyi tin sele ninu egbe oselu PDP lo ma tubo n gbina ya si bayi o pelu bo se je pe onigbo tun tin dagbo si meji ninu egbe oselu ohun pelu bi awon igun mejeji eyi to je pe won jo ntakura won ninu egbe oselu na ti won se fi oruko awon ti won je oludije won kale ti ajo eleto edibo pelu bo se je pe eto edibo gbogbogbo to ma waye lodun 2027 seme pe ajo eleto edibo ile yi ni won ti so pe won fi code kan lede eyi to je pe gbogbo awon egbe oselu won yo fi oruko awon ti won je omo egbe won ti won fe dije lede awon egun mejeji eyi ti turaki to ndare ati eyi ti nwe iye son wike to ndare ni awon mejeji ni won ma leri furukoko wi pe e wo awon ti won je oludije ni igun ti wa awon gan ni ajo eleto edibo ile yi ma mo gege bi ojulowo ngba to nsoro nbe ni wike lo soro onise re eje kin so kini kan fun yin oni nkan to se koko to se pataki ni pe ko seni keni to le fun o ni agbara oni ki se pe boya won fun yan po ṣùgbọ́n ṣá o máa jà fitafita ni láti pé kó lè gba ipò náà ó ní tó bá sì wọ̀ tó bá jà fún tó kànnà gẹ̀rẹ̀ tó ń wòran lásán ó ní a jẹ́ pé wàhálà ti ẹnìyẹn o ṣùgbọ́n tó bá jà to si gba ehn igba yi gan ni won ma mo pe looto ati lododo akoni o akoni ni o oni sugbon to ba duro to ba repeti to nro pe boya enikeni ma dede wa lati pe ko wa fun oni ipo eh oni a je pe irufe eni be o tin ta ara re je ni o be gege ni eyi to je pe turaki to ndari ni awon na ni won soro won ni ewo gbogbo awon eyan a fe ka mo pe awa ntiwa awa jeje ni awa nlo ntiwa nitori pe jeje bayi ni woli lo ago owo e lo ma n paru o gbogbo awon ipo yi to je pe won fi awon omo egbe oselu won si awon mo pe lo to ati lododo awon ni won ma jawe olubori ninu re ni nitori na awon owo aruwo oja kankan nitori pe ofu agba bayi lo ma n paru o sugbon e to ba ti lomi ninu yo kan duro digbidigbi ni lai se pe boya enikeni o gbo ohun re won ni nitori ide yi ki gbogbo awon omo egbe oselu won ki won se atileyin fun won daada ka won eyan ki won le mo pe looto ati lododo ikan ni egbe oselu PDP je ni orilede Nigeria e koja lo sinu iwe royin punch ke lo ka lekunrere
1: de en kan ti o je gbadun loju opero kajara TikTok inile ejo tin ko mo lo si ahamo ogba won lori esun iyo osu tete si opo aya Mohbad gege bi ile ejo magistrate ti ipinle Eko to bi kale si keja won lo so pe ki en kan ti o fi oju opero kajara sise se eni TikTok eni odun 37 Oladimeji Ahmed ti opo yan mo si Imunaisa ipe ko mo lo si ahamo ogba won o lori esun wipe o yo osu tete loju opo ero ka ilujara o si so awon oro ko ba kun pe si omo wumi aloba le to je opo aya ologbe ilere oluwa aloba ti opo eyan mo si Mohbad Ahmed ohun ina gbe lo si waju ile ejo na ni ojo isegun lori esun mefa kongbe kongbe bibuni ni oju opo ero ka ilujara iyo osu tete ati fifi awon to le ba ni loruko je to si le se ipalara fun omo niyan si oju opo ero ka ilujara gẹgẹ bi esun ohun leyi ti commissioner ọlọpa ti ipinlẹ Eko to fi fi esun kẹni to njẹjọ ohun lori liloju opo ero ka ilujara re lati yo oro oro ko bakungbe sutete ibuni ati oro to le fa irunu to si le da owu to le da owu sile ti ofiso jo opo ero ka ilujara pelu awon oro kan leyi to le se ipalara fun omo niyan gẹgẹ bi opo aya Mohbad ni odun 36 ohun gẹgẹ bi eni ti o njẹjọ na o mo ra webe pe ohun ko jẹbi esun ti won ka siun lese nigbati ile ejo to ni ki won gba owo re pelu elerin meji to rese wale daada leyi ti won si ni ki won ri pe gbogbo awon elerin mejeji ni won ni o kere tan 1,000 naira sinu asun ile ifowopamọ won ki won se be ki won mu ki won fi han ile ejo wipe ti won ni sibe ri le kan lara won ti o se be ti o duro gba owo re hun eni ko gbudo je osise ijoba o nigbati eni keji gbudo je eje re iyen ebi re gege bi won se so awon mejeji ohun eni won si so pe won gbudo mu iwe eri wipe won san owo ori dede won gbudo mu bota e lo kayoku ninu iwe iroyin punch iwe iroyin daily post vanguard atan iwe iroyin mi to jade loni

0: Abiodun.
1: Eh Kayode.
0: Ah ni riju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riru adaba loro.
1: Ati na gbara ati na gboro.
0: Be ni turu ba gbale ba gbata ati na.
1: Ata la dari le si.
0: Ah si ni boju lai pare re
1: sa. Ko se se ko se se. Ta ba ti domi tori na.
0: Ipa ise ni to. Ibi ni o ti ro to mu loni. Yokun tu di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si teyin na ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lologun ojo.
1: E se o.
0: Lagbara lowo Olorun ibanujo ni je ti.
1: Ami o.
0: Nkan wa na.
1: Ami o.
0: Awa la mo wa yin na la mo ba o.
1: Ami ami ami ami.
0: Ah loko eni keji mi.
1: I shift commander Abiodun Ilorin le mi je alade alele loko to fi ngbe mi laduge.
0: Olukade loko ti mi Akinmoye di falegan ni baba to bi mi lomo. Erijin Ekiti na bi mi si be na mo dagba si. O ja ja mo re le mi.
1: Ja lo ja lo ja.
0: O to di wo yi ola.
1: Ola gangan. O to di wo yi ola. Bam bam bam ya nu ashele
0: asa o ya gbe mi
1: asa lo ba
0: o lo ba gbe mi abe o pa anu ya
1: o le gbe yan o da kokoro moto temida o da ra moko Ekiti.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti eba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas Cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Peri G Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kiku lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo n kopa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o n safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture Atura
2: o Atura Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: Yawa Jausi always guide ni. Gbogbo eyin te ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 ba make sure.
1: Eru ta mo
0: ni ladugbo yin ni. Ni ipele te wa ni. Ladugbo te wa yen. Abe igi te wa yen ni abi orita te wa yen. E ma gbianju lati pe number yi. 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53. Oun gangan na ni number ile to ja si ile ise to nse gbogi 24/7 ba make sure. E ma pe won ke ejo soro papo ejo wewe oro.

0: oro kan na lo sele la ni ayalegbe ati onile ani ayalegbe ati onilegbe en to nile ati eni to ya ilegbe o sele wi pe
1: du kere mi ye ye o le di odo oba fuji berede kanjo kayo
0: eni to je ayalegbe yi orile oni pe ile iru ile to hun fe leleyi o sanwo fun ayalegbe sugbon ko ti ju bi osu meji lo to kodele ero ile ti o nfa omi soke pumping machine o ti ye yin lo ba baje okay awon bi meta o na na si ngbenu leun pelu en to je onile on je merin abi be ko na ba ni oda kan se o len to ni le ba ni iye bayi o na na be fi se pumping machine sugba iye to pe o fe so mo iye ti o je pe won ta tuntun gan ah oda na awon ara ile tan jo ngbele ayagbelegbe o ba lo da ko si nta se eja daye bayi fun won a ma lo ku fun
1: nitori
0: eni to je onile oda bi kan dabi bi kan po nkan ni 20,000 awon wa wo pe oda na en ton ta gbogbo n ten so ina ko ju 25 lo sugbon to ba ye pe n te fe fi se awa na da 8,000 egba lo n le ba fariga lo ba yo mi
1: yewo baby don go
0: o lo se oni e ma kowo yin lo o ba lo se omi tan lo ba fa omi yo o yo omi po nu yara awon to je ayalegbe oro ba di nkan prepaid na si nlo prepaid na fi fa omi soke okay awon to je bi ayalegbe yi won si tun sanwo na o owo na ta ba ti wa san yi jeje bi awon ayalegbe bo se so fun mi ni o an lowo na ni na ni landlord won yo to fi fa omi soke to je po nikan ni nda lomi na ba tun ni awon sanwo na mo landlord ba tun mu ina oba tun re lo roba di isu atanyanya egbo kila o ti se yi si o.

0: mori oda da le be we ale we de ni yojo ko ba je wo wonu ko mu lodu MTN le le ebun kabaria tamplana la yinka fu fos abiodun ko mu sore to gege be le ebun fun la ji odun MTN ni 2259 33 35 55 57 00 689 mo ki wo ko je fo wo ko rire le kan si 2259 33 35 55 557 00 689 mo ki wo ko je fo wo ko rire mo ki ore mi taye taye fa lodi le be mo ti ri olobe we ale we ko mo sa be le papapa mo ki gere gete ma ba agba kan akiredoye fatoyinbo mo ki odada fun to ayeye ran ti abari okan se le ejo kan de logun osu yi le kapo lodo merun kan ba akiredoye jade laye mo ki odada fun ku odile mula to kan ba ti ku mo ki ada yo dele fatoyinbo mo ki ade tapa mo ki ade nike mo ko dun ayo ope yemi odun ayo lo nje mo ki odada ba na ni mo ki ojo mo ki dada le befo ikirigete bi adeyeye mo ki fo iku aduro ti omo abao ba na mo ki ikirigete ala mo ki fo oku ara fera ku aban latodun meran aba olulu le ni ope kan ba ti lulu ku a jo orun la bare ya ko te da yan era la ke lorun ko te dan la ya lijo bi ayan mo ri olu be we ale we yo jo jo wa mi si waju de si
1: idonti de
2: ode kakakakaka ibi ti pa gbogbo arun wole ajo ti njo gbogbo ilera wole ti gbongbo ti gbongbo gbogbo ta fe wi ate gbopopo aje bi de marun ototo lati fi tuni sile gbani lowo o nta ni o roni arun ti nda nigule bi afise
3: kai
2: oto ni paisabu naba capsule aje bi de gbogbo ni se danwo ko menu e ikeji ni gastrica baba capsule ka doju ere senu dere doju awon ka gi aja alakori ti o le ta ponpon se bi akoni iyan ditan pelu ed aba capsule pairaga baba capsule lo somo ye kerin won bi abi aba capsule lo somo ya won karun se ben ti o pe gagana ku ni o so pe ni o to nkan ile ise AAT Trado Medical Service lo pa awon ogun yi po o lilu omo niyan kara o data ka ninu arun to so ni the customer abeji ajo nada ki yiri ewu won kan sara si gan lo nte gba mi wili mo mo na nipa ilera to nda mu agu ara yin e kan si ile ise AAT Trado Medical Services Limited ni number 73 Oshile Quarters legba Ibo Church Akure nipinle Ondo tabi ke pe 08034447184 08034447184 dawo lawo bo se ri aseyori ni baba e
4: hey mejogun le ti won le block ko fe da ise le mi duro yi
5: baba lara kini mo gbo ti o nso yi se o ti gbo nipa Kogi Block Industry ni
4: era wo le de je Kogi Block Industry
5: Kogi Block Industry general supply ni won won ba ni ja blocks rings cement yepe ati okuta bakan na ni won tun ba ni kole block won le koko eroja to poju lowo ni won fi se
4: ibo la address ni won
5: Kogi Block Industry wa ni Aule Road Katode LA Primary School Aule Akure Ondo State ero ibanisoro won ni 08060939747 ati 07061177415
4: odo Kogi Block Industry yala Aule Road Akure ise ile mi ti de rorun
0: number code Titan Medical 08034447184 Tikogi Blocks Industry kele egbe le primary school laule lakure 08060939747 la rekosi 08060939747 olubomi rogbitan la wa Abdulrasaq RSK mo ki odada fo iku asiko ni de ku akuko jojo se ri aku loke ro keji esesan le kan si mo ki kete ra ke gbo mi libi kete gbo mi la le fo la le yi o era rogun akawo le ri fesa jole n ko mu niyan sise meta so waju ko mu si mejo se yen ra sele si mo ki daada oni de mi ki kete bi ogbogi lulu la mo kan parapata ati kete la mo kan parapata fo oku ara fera ku abaria ogbogi ka mo so babalola ogbogi aba Isaac babalola ogbogi ko jade laye le ejo Monday ejo kejile logun osu kefa odun kai ko ba de jo saturday ke bo le jo kere osu keje ajo pagidi nde abaun mo ki ke ti ma abaun da fun wo ko ba fo ba we mo ogbogi le bi ke ogbogi ko popular de eye wo mi loju korin ko lori eto lale en agbo toyin fadami si makide gbenga mo kin dada lebe for eku asiko ba na mo ki ke ti omo ile ogbogi le re kan si for okwara fera ku abaun e mo ki ke ti gbe oloselu gan ketekete parapata tori aba lo ogbogi le ma nda lara ya pelu ewa ati ososoro re lori eto lale ma lo orin ke yewo mi loju kokoko ogbogi ninu awo re kan ke jinda ma gbe soke okay.

ke ma te fo ki mi gbe ye wo mi loju re aki ogbogi ni ko te fo ho kedike ti omo olobogi ori ha u daada le re kan si mo kin daada fo ikwa abagbogi na pele ak yan le jeniri abagbogi je lo bo eje ba eje mo rin eyan na kan le jejere mo kin daada fo ikwa ra fera ko abawon ko ba di jo sade ke bo a pade le bi pagide nja abawon ka dajo ya jiyan ka jiyan laje aje aje rogba yi mo kin daada fo ikwe asiko ba na mo pa puri mo dublu bule soro lebi kan ti se oku eye eye loye bi adeju igbelulu bule lebi kan ti padanu eye adekemi oladunni adeju igbe ni falope eye eye le ojo mu ti bule soro logba aye re eye jade laye lejo kokan le logun osu kefa odun ka e lomo 90 years adorun odun ko lutumo laye mo ki keteketen omo eyeun le pataki julo mo ki ori ola mo ki tola mo ki taye mo ki febi sola ba na mo ki yemi si mo ki joko tola aya tere alulu amo kile ni aya delu mo ki dada fo iku seyinde eye ko ba te ya akede se eto siku eye le kurere la pe opo ju jomejo ni a salaye le kurere ba na mo ki comrade chief fa bola gun ofo ke ba n ki egbe mole oluwa tela amo kin fon kwa duro ti unlike te ugba agaga le pataki julo lo ka ba un jade laye aba fo lagboye fa gbola ko jade laye for on the kuba mura te saturday or say le bi kan ta ba un se pagide de aba fo lagboye fa gbola gun e kin ba un ki olotu egbe un ka ti kirikiti oloye le pataki julo ba un ko lotu egbe un dai si fa gbola gun ati kirikiti iwo loye egbe fo lagbara olohun fo egbe mo lo oluwa ti la mo kin eni daku ba na mo ki oga me lawrence fa gbola gun foku mura pagide de abare aba folagboye fagbolagun ko jade laye libi osu kan seyin kan jo pagide de le jo saturday ose mo ki dada foku mura ku no oni siku para kan bale ona chubu danu ona ko fe danu ra dalu jare wa mi si waju

0: fagba mi gbe adebo wale samuel mo ki oda da lebe adeyin ka leonard ba mi se le mutu ade ni yi in shea ogun to ase temi tope mo re lebe yen ale in de ni yojo le kan si mo ki bi kede kede gba mi lale aye fi be si to ba du ba lo lori eto sugbe demon kan no mara ye nyura re odi ko dem for kin so logbo eto le ni le pataki julo mo dope lo honorable monday honorable chief monday adamu otunba to lu pogun o promise lori eto yi mo de gba ladura fo olorun adumu le ile se ke ba te ko ba te lona ma je gbo honorable chief monday adamu mo ki dada fo wo seun seun seun o de ko aduro ti eto yi lerun jo meta abakan o gbe lomo e lo sibi kan ti sayeye kan ko dade le sukuru omo re me ra je ti ni di soro un me so e o toju referee de olowo olu owo aban we lomo e lo sibi kan ti sayeye kan ko dade on joko ti ra senu gbongan kan ti se kini un libi ke tori de laji ka awon fo kan e omode ko ka gbebun oni ko mo english ju oni ko mo yoruba ju oni ko mo ke tan be si daruko ka daruko lagbaja lagbaja legmo ede siroju ka mo de ba to fe jade ke so mo aban abata ka e ko joko to mo afon hun a e omo le ni kan de daruko ni ko mo ede se yoruba ju ka lo mi ba ti jade ke so mo abawo hun e omo le ni omo mo ya jowo mori olebe we ale we ni yojo lo ko ya kan che kete un ton ke si bi kokoko ti ke so mo abajade dodon na pari eto on re pari eto on re fe jade kan lo no ide bi kan te wa okada aba to mo duro tira eyan aba kete ko gbe moto abe kan gbo morin ha ka ti gbe moto kan jade nu ogba ile iwe un fi o kan gbo morin lo o ma di se hun eyan aba le ni ka lo me di jade o ma di se hun eyan aba le yakaba fo ha fo un libe we sha fo eyan aba le se hun eun taba egbele fo gbo ko eyan kan nunu le lo ni ku we fo hun eyan mo le ni iwe mo fa eyan mo ra ka kori daje lo mebun ko ni fo ose no mo rin yi sukuru libe nkun ri nu je ogba me ga inu awa ba lo sha fo kun mi we bo le eyan ra kan mu moto gbe ra si sukuru lojojumo fo un ko ti yo sa ba ran ni ko ti yo le lari kan ti lo moto dendedende kan mo gbo mo rin oni ko ti mo yo si ona ko le moto dendedende wore wa bo kan ajebun le ni sukuru fo eyan abale ni fo ko odun se ko ti yo fo eyan omo na le lo ni fo eyan abale ni le ko si mo kin jo da pa ye mi ore mi da da mo ri olebe we ale we de ni yojo prince good oni mi si mo kin da da lebe mo de kin libi kete kete gbo mi fo aku adale yo ja lo jingu kan si
1: mo mo pe wenja o
2: lati bere pepe lawon baba nla wa tin fi ewe ati egbo dabira to si nje fun won ni gbogbo ona lati ma wa je ki ogun awon baba nla wa yi parun la se gboro samule lona igbalode se eni moju ogun ni pobi nire nje ti gbo nipa AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ile isegun ibile to wa ni number 73 osinle quarters legbe Ibo Church Akure ni pele Ondo nibi ti won tin se toju ti won si n po ogun ibile po lona igbalode ohun ni ruru ona bayo lati koju opolopo ogun tin ja idalaye se o ti sare sare o dabi eni pe ko si ona bayo fun omo gbiyanju lati se abewo si AAT Trado Medical and Natural Health Clinic to wa ni number 73 Osile Quarters Legbe Ibo Church PO Box 1585 Akure ni pele Ondo fun alaye siwaju si e pe Adebayo Samuel sori 08034447184 08034447184 tabi ke lo sori ero kayelu jara won www.agbamiayetrado.com AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ibi ta tin fewe ategbo dabira
0: AAT number kan dodo ran 08034447184 ko gbera lola lodorin lo sodo AAT Trado Medical ko obere lorisirisi un kete ko ye ko obere le lana ti eyan abaka balaye bere ko ba nu na ko ku de ka to le gbe lagara re be ekude ekude e san ke license da laye odi oni ya bere lorin an ba wo jutu si wa gba moran latodorin mo je bi mo rin bi mo se bi ko akom yo juli aye re tesiwaju ka lo mo dun ru jarun ka fa asin le kan si mo kin fo iku asiko yi 08034447184 le number ko dodo AAT Trado Medical makinde gbenga ayode joni function mo kin lebe dada fo iku asiko in share mo kin dada fo iku asiko le re kan si orukan temi la kiye mi michael abao la kin gbadun lejo mejo mejo ko ba fe ran eto yi lo aye si sile dada ko wo fe re iseju marun ni wo fe iseju mewa ni wo fe mu polo le ise re sori eto

aye a ko di se mi na lo fe kesi CMC se ngun ko ni se pelu ori radio pe mi le yin eto se number me ma pe 08060230072 le re kan si 08060230072 wo yo mo mo fo won baun ka yo se loju agbo won ka yo se lori radio la se sugbon ko ba doju agbo lati moju agbo re dun o wa ta ka re unu ra do gan fowo gba nikan sori ebi ko ti se pati kesi mi kokon mo don mi o kan ba ba o se dari ayeye re ko ba ti mo yan bi o se ko se te olorun wo yo wa re fo se bi mo ko don lori radio ko mo don mi o torun ba je ka yo fo mo lori radio ka ye gba lati fo mo lo gbo omirin akoda e do fo lori radio sugbon ko ba doju agbo re ko se lo are rin rin ko lo mirin kan bukele lo na be ka murun mi o tan ka mo be ka do e obe mu ko a mo mirun mu so ka sasarun lebi ke unu re badun de mo kin dada fo iku asiko oyin da mo la ali mo ti ko kere mo ki o tajude en ali makide benga e share ke te like si no le kan si number kan dodo mi le 08060230072 lagba lanjo mejo ni la pade o pade ria bi adun bi oyin count down to jesu wo yo momo fo jesu ko 100 ati gwere gwere le jo mejo ni agbo oye jo gogogon koku ya be sa 100 ati gwere gwere ati do merun liku kan si juju la mo ki mo ki fo iku asiko jo mejo la pade o da

0: Mon gbadun adaba.
1: Gbogbo wa la gbadun adaba.
2: Ilera loro.
3: Alafia tayo.
4: Eni badake tarare o badake ni aye ta wa yi. Eni badake tarare o badake. Opolopo to je pe won ti ja sorun asante ti won si de mi ara won legbodo latari a ile soro opolopo lo je pe won ku sinu aisan latari a ile ke gba jare pe nkan bayi bayi na lo se mi lagu ara opolopo lo je pe won ti ku sinu ogun latari a ile soro so ona ti oro yoruba kan to je oro gbon eleyi ti awon aga ma fo bode to si ti din ti o je oro to gbajugbaja kaakiri na fun omo to ba je omo ile ko ro ojire eleyi ti o so pe ai le soro ni bere ori kini iwo na pari e ai le soro ni bere keyan ko ijamba ti o ye ko ja oluwe keyan si ko ja ara e ai le soro o ni keyan ko idamu ti o ye ko damu yan to nkan keyan si ma ko ba yi ara re ko si ma damu yan ko ma fiyan sinu wahala ko ma fiyan sinu la luri ti o ye ko ma fi aye eni logbologbo ai le soro ni bere ka wa ni gbe si aye oju kan na ai le soro ni bere ka wa ninu igbe aye oju kan na titi ka mo si le te waju gba mi mo pa no mo bo ba pa no mo titi o fa aye ara re sinu igbe ko oju kan na ni aye re oni wa ba kan na oro ri oni dabi eju to koja lori apata ti o se ni pa je nkan kan se bayi na o ko gbon daada lori eto fun toni yi lagbara Olorun ba number ni ko kokoko le tori pe yo se olopolopo anfani o le titi o ba o se lala titi ibi ko na gbogbo en fori se lo yi si oro de dabi en ti sise bi en ton jeje liri number ni ko ko le tori pe yo se olopolopo anfani ko lo mo di pe won si mo gba ti won pe number ni ko ko le o n koju ailera lagu ara o ti su o ninu rin ajo bo ti n ke gba jare na lele o ni mo ti nawo ti su mi o gbo number ni ko ko le tori ko na abayo si nbe to ba ti joko tetere to ba ti fi owo oyo beke mu oro aye ara re to ba ti gba kamu o pada lenu ope namba ni ko ko loya ma npe namba baba
5: fun ti e bi adura e pe baba ewe nje eleda mashiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564
4: baba ewe nje eleda mashiri na lo suni bo we to ten bo yi baba ewe nje eleda mashiri eleyi ti olorun oludumare nlo ni sa ti wa yi lati ba ni belon lori ba ti mori boku ninu la lori aye to ni ohun o ni je ka rona lo laye lori ba wa nu o ti je eyan laye o se titi o lakojo kankan o gbianju titi igbianju ori ojoju siri kan to lagba o ti ejoju sibi kan to da to je pe o ti so ninu rin ajo oro na bayo to ba ti kawo gbera baba ewe nje eleda mashiri nipa kadani nimana baba ewe nje eleda mashiri wani foka mbale mabo turupe olon lo da ewe olon lo da igbo o se ti fi ashe si are ewe ati igbo o wa yonda e fa wanti o ma bi ewe she je ti egbo na si nje wani ogun ti o je ewe loko kan en ti won so fun won na ni pe ewe ati egbo ta lu ti o je o ni nkan ti o ye ka to fi kun to je bi ewe abi egbo tori pe ewe ati egbo to ba pe pelu ase olon ti ti nbe lare ewe ati egbo yi yo sise osan iwe ni ko ma ka ogbera ogbo ma ka ogbera o nbe ninu iwe mimo ipe olon ti da ewe ati egbo gege bi onje fun wa so wa mo pe tolon ba wa da ewe ati egbo gege bi onje fun wa olon o le fun wa ni mojele ko le fun wa ni nkan ti o se jamba fun wa en to gun ejo adi so na ni pe baba je gege bi onje eh abi baba mu gege bi omi yo si ara wa lanfa nini ta wa nu ofile gbaye gbadun ti a si ma lokun daada si lagu ara mo fi oro ara re sere mo fi ilera ara re jata ogbo eda to ba fi oro ilera ara re sere apo fi aye ara re sere onitohun afaima koma pada ba ara re nibi ti o fe o se ni lanu wi pe opo ogo o na lo ti wa ninu okoto mo so leti ninu loni yi lasiko to ngbo mi yi sori bi ti opolopo ogo po si inu okoto ni o opolopo ogo ogo to ye ko di ogo agbaye ogo to ye ko di mole bi olu omo o se ti wa wo esin lo o ti de ronu okoto o ni faye isile o di gba o se lai se pe o mu ayan ma re se yin to wa je nle aye lai se pe o mu se lagbara lohun ludumare eyin obi e je won omo iwo obi to nso kun lori omo awon omo re o munu re dun se ni won ba o ninu je adua na ni igbesi adua la gbe won so irin ajo eyan bi ti wa ka fun wa loni yi ti o fi ye ki won na ma fi owo oyo beke mu o wa yi ara re gbogbo obi to fe je won omo edakun e teti bele je ke gbo eto yi fun toni yi baba e wenje eleda mashiri na lo suni gbo eto yi baba e wenje eleda mashiri won wa ni omo to so ni ipinle Ondo ni opopona maro sebi ni si ore legbe anko somil ni omo tosho ni pinle Ondo ibe na ni baba ewenje eleda mashiri o na ni won fi se bujoko ebi ti won tin da won eyan lohun o fe wo irawo re o da na iru ori wo mo gbe waye iru urawo wo ni mo gbe waye iru ise wo na lo ye kin se lasela iru oko wo lo ye kin fe iru aya wo lo ye kin fe eh kini ra wo mi gbe wa yi kila won ewo ogo mi awon ewo to le se adina gboku fun ije eyan mi laye bo ma ti ma kan si baba ewe nje eleda mashiri won wa ni opopona maro se bini si ore legbe anko somil ni omo tosho ni pinle Ondo anko somil omo tosho ni pinle Ondo ibe na ni baba ewe nje eleda mashiri fi se bujoko ma fu namba won ko tori pe a wa lo sinu rin ajo eda kan eyan kan bi ti ata fe soro re fun toni yi to si kogbon nbe dagun omo ti igbiyanjo ati je ki orun o ma kun o abo n to gbe iro o tori pe to ba padanu eto yi abi to gbo tan ba wa so fun ke bayi lo se lo ko ni dabi ko fi ti ara re gbo bi igba teyan fi gbo won so giri ni to ba gbo to ba se wa n gbo leyin ore yin Oya, banpe namba baba ewe nje eleda mashiri mombo. Eku ikale.
5: Fuu, tiye bi adura, ekpe baba ewe nje eleda mashiri, sori ero bani soro yi, 080-65-74-5041. 080-65-74-5041. Tabi 090-55-13-55-64. 090-55-13-55-64.

0: baba ewe nje eleda mashiri won wa ni opopona bini si ore tosho ni pinle ondo ibe na ni baba ewe nje eleda mashiri wa ti won fi se bujoko oya nje fo number to pe baba se ko lo yoju si won ma kawo gbera to ba je po ni na ni pe won bye bye bye baba bye bye na ni mo koju ko si lo yoju si won tori tan ba nbo soro iwo lo mo fokan ba won lo pe ah o da pe oro tan so be lo seri olo si se won ni sababire fun bi wo ba gbe igbesi ologbon lati lo yoju si won oya ba npe number baba ewe je eleda mashiri
1: fun se bi adura e pe baba ewe nje eleda mashiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564
0: e ka bo kada e shoshun tem fo kan ba mi lo woni eni ba lo lu ba ku oro ti mo nba bo ni mo ya ki mo ba lo lo ni won arakunrin yi o ti e wa le mo ko wa le mo o da iyawo e da bu kata won mo ko ti e wa le mo ko ti e gbo bu kata lori omo mo lojiji na lo di pe ati wa gbo bu kata lori omo o dogundo de fun iyawo nikan eru ti owo merin gbe o wa di eru towo meji gbe lai se poko ku oko wa le mo ni o ti san lo opolopo awon baba be lo je pe won ti san lo bi ori ti ta ti sangi ori agba agba lojo ojo kan nigba ti agara da iya yi lo den to bere si toro je to je pe bukata ti feju awon mo ti woli eko giga ibe lo ti pade baba olowo kan baba olowo yi kan ma toju re to nto mo eh o lagba ibi ti mo fe ko gbo daada na leleyi o ase baba olowo yi ase baba olowo la foju sun ase oni ti baba olowo fe gba inu arabirin ma dun ti won ba nawo fun atomo re inu won ma dun sugbon in ti nbe leyin ifa o jeje lo in ti tun wa nbe leyin ofa oju oje lo ojo ojo kan baba olowo yi o pe party olohun fe se party omo yi to nti iya re won lo bi party ohun nigba to mo dele leyin party o na lo di ko mo se gangangan ki lo wa sele omo pawo party iya na pawo party won ko nje wale ki lo wa sele ki lo di to mo se gangangan e bo ti jeun ki lo wa sele eyin ko yi iya isapa titi omo se se gangangan na ni o to ba so wa yo ma so tu leyin leyin ona ni arabirin ba fi oro lo leyin to foro lo ona ni won so pe igbese ologbon la gbe lori oro igbese ile ti koja igbese oju lasan inu igbese ti won gbe ona ni won ti pade baba ti nba ni sadua ti nba ni wo ki lo sele gan ki ma ba lo lo ni wo na leyin ile na ni won sawari pe won ti lu omo yi ni asiri tu pe baba olowo na lo na omo yi lowo o na lowo lori ase baba olowo fe ra wu e pada ni aye mo ni ka o aye mo gbede fun yin asiri tu iya e banu je oju ke pa oju ke yo mo hun to je olu omo to n ti gbo kan le pe yo pada wa sanjo fohun nigbeyin ore yin won gbe igbesi adua won fa adua yi kini ko lori omo ara omo yi da pe pada to se pada nse dada awon idanwo to fe se nigba na awon idanwo wa e kin kankan olori ofe ati se leyin opolopo gba to ti koko wa nu nle na ti ya ti n ba nu je pe eh ki o subu te hun adua gba o ma se daada pada iwo na ma fowo yo beke mu oru aye ara re gbe igbesi ologbon yoju si baba ewe nje eleda mashiri fun ebi adua ati fun ti o ba oko ma koju o sise bi ni o njeje liri oro ile aye re ti su o inu ekun ipayin keke lo wa o n koju ailera kan lagbo ara yoju si baba ewe nje eleda mashiri baba ewe nje eleda mashiri won wa ni opopona marose benin si ore legbe anchor sawmill ni omo tosho nipinle ondo won yoju si won olohun sisi won ni sababere fun o adua temi ni pe ngba to ba ti dodo won iwo nu ori ona abayo ti eni pe ko gbe igbesi orogbon.

aye tin ba ni jala ilo ida ti won fi dere deni mole bi odu agba eni edumare fo ye ile ayeye tin gbara di nigba gbogbo lati mu iwo se ibile do la gbogbo ma dari urun loke epe adi tu oludola alternative therapy ni ka e ma bo ka tori eni ti o so ase pelu tewete gbo ibile eni mi majele tabi fe poru ofa ona imoran fe di ti o loju ni ari igbega lenu ise okowo ti o lo dede adapada lenu ise nilu oba ogun aye ta afojuri ati yi ta ofojuri eni sukusu ni yo re ri ayo lagba la adi tu oludola alternative therapy agba omoran to mo yan ibi ninu ikara won be lori apere lati la lawe lawe ogun to fe gbe ni mi bi kalokalo ati ona bayo re dele ma bo tarata nilu ado ekiti nito si oke la health center sele road oke la lado ekiti ibe ni adi tu oludola alternative therapy wa telephone 08030527261 ewe

0: Mungbadu adaba.
1: Baba kere wa de balẹ kasagua lori itoju ilera ti aile se dede olomokunrin nikan soso chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tate kan le do be lo simi jekuje debi pe ti wa so idakure te lodo lolufe re baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo fira idakole arara ti ekan sun lo opa eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kekun aya tin lu pipi pi ma le gbese o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa pe mi de be
2: bazo olorun ma jarogun aiso
3: Moki onile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni Babangana ti gbogba aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikudekude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
4: ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street nilu Akure
3: phone number mi 08164122777
5: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki ago re ko le ma kan bi ago ki e sada re ko le ma gbera abi oruko ti e ti eyi ti ri pada si boda asukesuke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu o saju osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re o gbera dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbera dada ma fi degula
3: baba kere wa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
5: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi re ni gbogbo igba erikeri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
3: 08164122777
5: boya won se eyo e maru e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ile se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara nro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe leja ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu iso ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi

0: kojo olugodo
1: ise owo awon ara bi ti somo olugodo omo olopo ni
0: o ya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
0: le lowo
1: alhaji agba baba la no spiritual
0: okunrin dandan
1: eyi ke ya isan ara
0: o sese bere tabi olojo pipe
1: mi sam fe
0: asiri bibo
1: yonu ebi awon agba
0: baba la nu kaju e
1: yonu agba
0: o sentio ye ko ni lowo
1: tractors olose
0: o lo fun interview
1: e yonu agba lu koja be
0: awon kan ba di alhaji agba
1: lo tori adi tun ti yo
0: oja re o tani
1: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
0: atude asina
1: o ya lodo eni ti alafiran
0: e ma pade baba laanu alhaji agba
1: lojojo wednesday
0: thursday ati friday nilu akure
1: en la fe josu
0: opolo kada pe
1: ile baba laanu
0: idi mango loki ogba lo lo
1: saturday and sunday
0: le ri baba laanu
1: nina god plaza opposite alafia hotel
0: lojojo monday and tuesday
1: e ri baba laanu
0: ni bakusa street
1: opposite ile ya bakusa
0: ilu ore
1: telephone
0: 006 397
1: 0829

0: Chamia Dura, Dura, Tiro Shebe, Tiro Shenua Wori, and Yo Shebe, Tiro Mawalara, Otuki Yakude Asiko, Timoko Jotawa, Hile Shere Dua Lalu Barika Tawa, Yasiko Tawa, Oto Inyo Shebe, Tiro Goria Bagi, Wapeto Woni, Traye Leni Shebe, Timbeloria Bagi Lasiko, Oki Yakude Asiko, Otu Debi Shilode, Kinumo Babioko, Rolode, o debi opa ran yan lale di o o ro de debi san go ti mi loja ede o ni de de o ni e tu aye le na le to ten gba ite ba gbagbe nibi ti alaji agba baba laanu agba omi mo le ti fi tewe te gbo osetu sile fo mo niyan ba keso o ga jugo to ba ti nibo le wo baba ni se nibi wo gbe so de
1: o se lori aye o ni dupo
0: ti mo anfani eto yi eju awon ti o se be ti o ti tete seto yi lojo to pe o se be won ma anfani eto yi e wa pe yi o ti ma anfani eto yi e wa ma gbo mi
1: ogo
0: ti o gbadun ara e lo lo bayi lori aiso kan tabi keji lo je pe won mu mara kiri laarin igboro ni ti o ba wa se be ti o so si ta wi pe wa bayi lo se be to nso won awon to moju leja oro yo pe eno re kan si won o se be won fe we atebe won fi gba moro fun yin ara yin yo se be yo da saka yo le kokoko bi ara ota sugbon gba te wi sita re a ki gbenu oloro omo lo je ki so wa won e da kan ki o ma gbe mi mi tu e bi itade ye gbo ninu arun ata iso to nse lomi loni lo je pe ko ti e ni lo wa la la laye ko ni lo wa la ile ti o se be ti o fe se le lori gbo ti o ko se o ko kan salaji agba baba laanu e ko si won wi pe baba won bayi lo nse un ton lo nse o lo re gba moro alaye lasan ni o se be ti o we fun ko to di pe won te waju ju bayi lo eje nkan gan fi number alaji agba baba laanu kin fi yun lede nitori oju opo gogogo te to dodo alaji agba baba laanu ni yun number baba re 080 6397 0829 00639708 29 number alaji agba baba laanu ni yun Tyson won lo wa se be to so yin deru aruka laye ti to gbe yin ki titi ti ti nowo nowo ti tonkele ti isala ba pade angeli ti tori alaji agba baba laanu he to je olohun oba mi se be to fa kale fun wa lasiko yi won duro gegege bi angeli ori ile ni tori eni ti olohun oba mi ba ti fi kankan ye lori ise to nse ni ti bitabi to angeli ni laye are angeli ori ni ile wa ma gbo mi sai ronun sun ti ni se yajija ni sara yin yun leyin iwe ni se foni ku fo lande ni arun elesin o mesi ori sa dede ma pariwo ye ara ma gbon pepepe koju eyan ma sun gbogbo gba so wa we da kan ele ti on ba se be ti on ba rin pe ba n bo lese ti o je ki lo fa oya le mo pe ago ara wa eleyun ri gege bi omi ni ori bi odo to nson ni to ba di wi pe ora aye san dada jeje ora aye san to mi ora aye san di wi pe ago ara ye oni duro dede opo omo kekeke odo langba won pe owo atese won yo ma gbon pepepe nje ki lo fa lo re kan salaji agba baba laanu oje ke lo re gba moran nbe amo ko to di pe won te waju ju bayi lo en do di keji lo na mu pada bo e ku kale o
2: ohun alanda ku kole di gi kole di shu shuba to ba fi do mo eyo ti bi aye raye kule ja
3: oja ni mo gbe kale yi ti o se ni bere nti mo nta oya nbadan jare
4: iya tankete aye nle on bi o nsa lo ka fashion nbo lo woja aye o to gba imoran mi oya lodo alaji agba baba laanu spiritual home o gbona bi elegun sepona o n gan lo na bayo popo awon to fe tatajere nsato eni woko waya eni fe gbomojo an lo be confirm ni ki n sasawo ninu cash po owo aye kuro lara ni
3: sebi ilu akure ni won wa
4: be ni ni won wa ni di mango oki ogba lojojo Wednesday Thursday ati Friday so follow kada ni Lafe Junction Akure ni Luowo e lo pade won ni na God Plaza lojojo Saturday ati Sunday opposite Alafia Hotel owo Monday and Tuesday ikai lo pade Alaji Agba ni Bakusa Street opposite Ile Iya Bakusa ilu ore Alaji Agba koja be agaga Yonu Agbalu Oloselu Contractor eyin ni Yonu Agbalu wa fun bo ja otan telephone 0806-397-0829
1: mo kin ye ka bo
0: oro ti mo lo lekan ni o ti se be o ti se gbe leyin ti mo ba bo late ko ki yen ku ka mo ya jo webi nisan lo ko mi o ani ku mo ro lekan han mi le mero e kata pilor e ti wole asebi na ni mo fin kin yo alaji agba baba laanu baba funra won ben kale fun ti dede asiko itasiko ba to awon na ogori agbagbe o ya le mo ko le jeje elomin lo se be to doti tago ara e fin se segesege gbo anu ataisan te lomin se to se elomin laye bi ajogun ba ni omi je afin se lato wa awon ika eda awon ota o fe ko da gberu da kesan ba le oji wa ma gbo mi jo wa won obi kan be ile to je pe won ti ma ki won wi pe ah iya alagbaja iya tamere
1: odi ose lori aye
0: so kale anfani o
1: to
0: won mo wi pe ko seru nkan be ni benu won ki lo wa benu o e ko la ma wi lori ategun amo alaye nlo gba
1: jo
0: wa won obi kan pe kokan yi ninu won won yi ki ninu won bi board
1: oda mi e wa jo
0: mi gan o e yo se adede gan bi pe mo ni be
1: mi Ala
0: ipule. Mo ki somo.
1: Gbogbo
0: e gbogbo e. Mo salaji agba baba laanu ke lo re gbamorun be nitori ewe ategbo tolohun oba mi dasile aye yi. Da fun decoration la so o da fowo omo niyan lati ma gbegbe aye alaafia. Gbe aye ro.
1: Aye abe lori oripa.
0: Ile koko be nse yin ni boya mole bi yin kan lo se be to nse latojo to pe. Je tin ririn te ronu abale. Sodo alaji agba baba laanu ke wa gbamorun oje. Ore ti mo wi abi gbogbo e ti mo tin wi bo late eko
1: pe
0: to yi lagboye ke gbo lagboye eyin o se be o se go tun sare se be je fi number laji agba baba laanu lede ki tun fi yin o lede si nitori wi pe oju oko te tododo won niyun gege mo ti wi number baba re 08063 97 0829 00638 97 08 29 number laji agba baba laanu ni
1: je
0: bo si pele keji ni pa riri se laye eda eleyun se be o gbogbon
1: aboyun ile aboyun ile
0: se da ba wa se be to lalaafia laye bi ti o ba ni kobo lapo ronu ai lowo gan le da iso si lago ara o
1: iwo
0: lo wa se be to n file aye yin lapo se la kala lo se be lo n gbogun lowo yin alakala te ba ti layun bayi adabi wi pe gbogbo ohun te ni lowo lasiko yen eleyun yo gbon danu ate nla to pore nu laye ti
1: ma
0: ti feyin lele lowo ale ki won ti kopa ti ede ki won ti ma na yin lotun losi ki won ma rin yin mo le sako ti ti yin ni se jakule ni sami korira lodo alaanu ni samu bo se ni samu bo ko ataya ni eti lori ise nlo se be to nda yin laamu gbogbo e gbogbo yo kuro laye ti
1: e
0: kon sawon to moju leje oro omo olohun oba mi ti omo bi o tin be lo oba yin be lo ti aye yin yo se be yo rorun wonku wonku ni olohun oba to tin ba wo isoda isowo awon eda kan se nigba kan ani
1: o
0: ba yin se ti
1: ni ori ba be lo baba ba le se ai ra lo e tutu
0: je tun se be wa soro nipa ise nla kan ele tolorun ala se be to fi ke alaji agba baba laanu to gba le gogo ejonu agba lo ni o npe ejonu agba lu yo ti gba gogo aye kan kan ri kese nitori wi pe gogo eda ni o se be ti o wa mu girigirigiri ti o da wa soro alaji agba baba laanu wi pe ejonu agba lu la ni lo si teyin woro won wa ndupe ari yeju eyin agbe ile to ba wa se be te pe ere oko yin ki ta ki so boku aboku a eyin ere oko yin kekeke ba eni ma mu jade ere tin be nu oko yin eleyun ki ko kan salaji agba baba laanu ke lo re gbamoran be pe ijonu agbalu le se be te ni lo ere oko yin yo ma so bokuwa bokuwa bokuwa yo ma so jigbini ni yo ma ta bokuwa bokuwa ni tan je gbese lori ise tan se gbese ni ran yin gbogbo gbogbo be ti sise bi erin le jeje le olulu eyo nu agbadu
1: ade abe lori odi ba pe lorun
0: iya loja baba loja laye nbi atajere ni fun yin o se owo pelu ere repete ati ise ile to si be to ni tu ko ten le latojo to pe yo teyin lowo ni ajo silu ebo yo di ronun fun yin ani gbese jija yo pora laye tin o je gbogbo e gbogbo baba laji agba baba laanu ni ke se be ke ma kan si number won na lele yi ko to di pe won o se be won o gbe baba gori agbagbe number baba na lele yi 0806397082900639 Alaji agba baba laanu mo kiyin e kale ki gbogbo olugba to lu fe wa kale toni
5: e ku dede akoko yi gbogbo eti to ngbo mi ni bi ti eto yi ba de ipinle ta wa ni abawon ipinle ti won mu leti wa ajinde aro ma je o
0: ami
5: aisan ti ogbogun ko ni senu kankan wa
0: ami olohun
5: kini awon nkan ti a ma fi mu wa funra wa ni gbogbo igba fun won to ja si yu pe baya kokoko ti e leleyi iwo na fi dile nkan abi ko fi nkan ledi iwo nu ori ka abi meji mu ninu awon eyi ti atokun ti so late ka teyi ti mi na tun fe fi kun eti atokun wi lori e iwo na mu fi dile nkan bi mo ti se so le kan si so kan to ma ba awon eto na lo si waju aja ko daruko awon bi te ti le ma ri wa awon ojo te le ma ri wa gbogbo en te ba wa ni lu akure ati gbogbo bi te mo papure lo sunma ojo wednesday ojo thursday ojo friday ojo mete ta le an ba pade ni lu akure te ba sa ti da kure e so pe en lo si lafe junction te ba ti de junction e ra won lokada nibe eni ki an gbe yin lo si oke ogba ni mango office wa balanu eyin to ba ja si wi pe ondo road lo ni ona ti yin je mo e mo tun pada wa si lafe junction mo e duro ni second gate mechanic junction era won lokada nibe na e so pe ki won gbe yin wa si office baba laanu loki ogba di mango ojo wednesday ojo thursday ojo friday feyin te wa nilu akure eyin te wa nilu owo ati gbogbo agbegbe re pata eyin kogi ni eyin te wa ni kabani eyin te wa lakoko edo ni eyin te n gbo wa labuja eyin te n gbo wa ni gbogbo bi te ba sa mo pe o sun mo owo ojo saturday ojo sunday le ma ri wa nbe Saturday Sunday te ba ti de lu owo e so yi pe n lo si Nago Plaza ni dojukoju le itura Alafia Hotel te ba ti de be e so yi pe aye ti baba laanu danbi won toka odo wa fun yin e ma gun oke asi loke sale la ba ti se ma so ni gbogbo igba te ba ti de be abi ke pe number ti atokun pe fun yin atutun number na pe fun yin ojo Saturday atojo Sunday la ma wa ni lu owo to ba dojo Sunday ago meji la ma close nbe eyin te ba mo pe Sunday leyin fe we tete wa laaro ko to di pe a kuro nbe Saturday Sunday to ba kan osu ba se mo so ni gbogbo igba tojo ojo environmental a ni si ni lu owo lojo Saturday atojo Sunday to ba ti bo so pari osu to kan osu a ni mo si nbe e ma wule damu wa lati le ma wa wa sibe eyin te ba wa ni lu ore ati gbogbo agbegbe re eyin o ma ri wa ni ojo Monday atojo Tuesday ni lu ore te ba ti dore so ke ba ku sale nlo e ba ti wo ba ku so pe office baba laanu le nlo ko center bere pe bo office baba laanu ni ba ku sa ti won mo be ojo Monday atojo Tuesday ni ojo Tuesday re ago meji la mo kuro nbe ba se so ni gbogbo igba na ni yi ago meji ni te ba ti nbo e pe number wa ke to kuro number ta tokun pe fun yin e pe number e je tun number na pe fun yin fun won ti e ti lanfani ati mo number na tele 0806397082900 6397082900 number to dele se Alhaji Agbanu ki wa lawon kan ti a fin da ni leko ni gbogbo igba orisirisi awon arun la isan la mo so le lori ta n jo pe ba ti se n so le lori gbogbo igba elomi wa ko mo tin se sugbon nu awon kan ta n so yi in lo fi ye pe aseru nkan bayi lo nse ohun ta ba ma gbero eto ikale opolopo awon eyan ni nkan si na ti omo nkan ti nse ohun ko mo tun yato fo si opolopo awon eyan ni arun aisan o ba ti pa danu ni o ba ti ko ba won ṣugbọn awọn eto yi o n ta onikaluku ji ni gbogbo igba nkan ta n sọ naa ni pe lori eto yi eto alaafia imara alaafia ba se toju eyan ba ti se raye gbe a toju re o tun raye gbe awọn nkan mejeji ta gbe kale lori eto ina niyan kin wa la awọn arun orisirisi ti n dawọ laamu ki se gbogbo aisan la le ma daruko patagbo nti won na ba sa ti mo pe aisan ni toja si wi pe boye ti won bi oma ni boye ti won o bi oma to je pe gba to daye na lo dodo re iwo na ma bo wa ko se le to de to gbede tagbara olohun obo oka ko se le to gbede toja si pe wi ategbo ta ba na si yo mu pelu ase olohun iwo na ma bo wa ma bora re pa mo le ba se nso ni gbogbo igba ma dake to ba ti dake tara re oba ni de bare oba dake ni aisan loruko ti won pe hun o ni tumi sita ki n fi o sile sugbon pa mi mo ki n pa loruko ta aisan je gbogbo n to ba ri o se owo ni se ni en tin be legbe re ni se ni abe ti won na kan le foro enu ko fi sanfani fun pe won na wa tun lo si bi bayi wo be iwo na fi sanfani fun bi awon kan ti se lori sirisi nu eyi to wa je pe ti mo tun wa fe so lori e feyin obirin te je pe alawa ri ni yin te n woju olohun fomo opopolopo obirin lo wa to ja se pe nkan alejo re ti lo ti o ma wa lero pe oyun ni nbe nbe won ma so fun pe oyun ni nbe nbe nkan kan yi kanu hun nkan kan rin kinu hun abi to n ba ti e di pe losui inu ri o tobi losui to tun dosu to n bo inu ri o tun lo le opo awon yen ni ati so npe ko ma bo wa ki won ba sise abe si lati le mu nkan na kuro nbe awon na wa nso fun oni sin pe ewi ategbo o ti wa ta ti sawari re to ja si pe ta ba na si pelu ogo olohun woro wo na kini ora bole lara re ti o ni ni o lara ti o ku nbe opo eyan ni o loyun to ro po nloyun opo eyan lo ja si pe nkan lejo re to ja ti pe kini ta nso yi nlo sisi nkan lejo re ni ojo ri ma ti o ma wa so kaakiri po nloyun to ba debi won ni won gbowo le ni to ba don won ni won gbowo le ni won o gbowo le ki soyun ni nbe nibe arun ni yi kinu e arun ni yi kaakiri nu e ti wo ba ti wa riru ele iwo ti ru ele nse ma bo wa ewi ategbo wa ta fi toju e ma bo wa pelu agbara olohun yo sese ko si nkan te ba de tolorun obo ni sese eyi ti o ni sese olorun ni joko dodo ti wa ma bo wa bayi ni iwo to ja si pe boya n pari ri se ini ti e ati je ati mu in lo ku die o tun fa fun wo awa ko la se olorun na ni o se sugbo olorun to da ewe to da egbo o da fun lilo lori sirisi ni bo ti se da awon eyi ta nje ninu obe be lo de yi ta fi le fi se aisan re ni kuro be lo de ta fi le tun igbe si aye eni se bo ti se da lori sirisi nu inu ewi ategbe na la so temi ati e wo sorun inu ewi ategbo ni bagi temi ati e ngbe kora ta ngbe kaakiri gbogbo nti e da nlo lori epe yi inu le na lo ti jade lare ewi ategbo na ni won ti mu ko wa saisan to nsio ko si nkan kan ti nsio ti o ni nti an le fi toju re ninu ewe ati egbo na ti wo ba ti ba ti e pade ohun ni ama pelu agbara olohun ba ti se nwi lati odun ta ti ngbi na ki so odun kekere lati nso lati joko si lo apolu ondo state yi to lo nsi ngba ti ngba ti ntewo re ti fi ngbadua wa lori awon eyan eyin na dide nle foro ara yin e ma bora yin pa e ma bora yin pa e ma bora yin pa e dide nle foro ara yin gbogbo n to ba ri omo se olaisan atokun ti ka gbogbo e late kan arun to se so arun ti o se so arun larun nje kekere arun kankan o si alaafia ni kọlọrun fun kaluku eni iwo na dide nle foro ara re gbogbo onisi owo ni onisowo ni oja lo gbe kale ti o ta ni ma bo wa iwo na ise kan lo nle ki ti o bo si ni ma bo wa irin ajo kan lo fe rin ni to tin lelele ti o sese ma bo wa abo be lo abo gbiyanju si pelu agbara olohun yo de sese iwo nu o sese bi inu awon titi won sese ini ti e na wa dide nle o ma bora re pamale number ni ko tun ma pe le kan si 0806397 0829 0806397 08 29 number ni ko ma pe ajinde aro ma je o
6: ami
5: aisan ti o gbogun ko ni senu kokan wa o
6: ami ami olohun e ko ohun late kan baba

0: ayé mi dọwọ rẹ ayé gbogbo wa dọwọ rẹ ka to ma fi yun se lo fun ti dede asiko yi no ba laji agba baba laanu re lekan si nitori wi pe iti baba tin wi lati ekan ti o ti kin leyin yen won ti se alaye o ti ye yin yekeyeke iti mo ti wi lati ekan alaye ye na ti se be o ti ye yin yekeyeke amo fun o itosiwaju eto yi tesiwaju eto yi no ba eni ke se be ke kan si 08063 970829 00639 00638 29 eke to ba wa se be to n file aye yin la pe ninu arun ataisan yi tin be laye boya fi se ni boya ise aye ni boya arun ara ni boya ite jogun ni gogo e gogo e number yen na ni ke se be ke ma kan ko kin yen ku kan le o boya jowo ebinizan lo ko mi wa ni ku moro leke amile mero ede kata pilo re ti wole asebi na ni mo fin kin yin o digba o
1: Oja ni mo gbe kale yi ti o se ni bere nti mo nta o ya nbadan jare
2: iya tankete aye nle onbi o nsa loka function nbo lowo ja aye o to gbo imoran mi o ya lodo alaji agba baba lanu spiritual home o gbona bi elegun sepona o n gan lona abayo to po awon to fe tatajere nsato eni woko waya eni fe gbomojo a lo be confirm ni ki nsasawo ninu cash po owo aye kuro lara ni
1: sebi ilu akure ni won wa
2: be ni won wa ni di mango oke ogba lojojo Wednesday, Thursday ati Friday so follow kada ni Lafayette Junction Akure ni Luowo e lo pade won ni na God Plaza lojojo Saturday ati Sunday opposite Alafia Hotel owo Monday and Tuesday ni ka e lo pade Alaji Agba ni Bakusa Street opposite Ile Iya Bakusa ilu ore Alaji Agba koja be agaga Yonu Agbalu oloselu contractor eyin ni Yonu Agbalu wa fun bo ja otan telephone 0806 397 0829